quaka quaka niya. Magbas na guwakas. Maninya guwakit. Pal narikaingan.